Ça c'est bagay zot konnèt, tata la nou teni de linj, an linj pou ta ale l'ekòl epi an linj pou tere te bokay. Linj bokay la san linj ki te toujou ni de retrovize deye. Mwen sa mete ti pantalon a retrovize mwen, mwen ka vini pranpe sapati, au moment mwen ka vini pranpe sapati, papa mwen touye mwen epi di mwen misye mwen an, jodi a pa ni jwe. An y pasan la kuzine na profouch la epi a prezan nou ka pati montan bwa pou nou pe sa fouye le dim. Samedi apremidi nou pati